okubituukiriza nabwa bulina. Ani awulira ngambe konti amina. Oyo bamuyita Katonda. First of all, agambye nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza ku lwammwe. Manyi, gamba nti amanyi. Tokyogedde, gamba amanyi. Aga kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza ku lwammwe. Nambye nti ayogera si president wa Uganda. Baba president wa Uganda alina byatwagaliza biyitirivu nnyo naye obusobozi naye bwe mmusalako. Yandyagadde buli munnayuganda abeere n'omulimu. Naye naye yeerabiraawo nga tekisobose. Yandyagadde buli ajja anajje ng'avuga Mercedes Benz. Naye muntu biggweeraawo naga kale singa mbadde nnyina obusobozi buli muntu naye yevuga. Oyo muntu ali limited obusobozi bwe bwinawo bukoma. Tasobola kituukiriza eri buli muntu. Wangi nyinayo Katonda ayatonda eggulu n'ensi atatugambangako nga bukedde n'olunaku n'olumu nti mwenna mbadde njagala musse oxygen naye munsuseeko obungi takyayinza batuukako. Ani awulira yakubye engala? Ani awulidde? Ngambye nyinayo Katonda atatwetonderangako teyeetondangako naga nti mbadde mwenna njagala musse oxygen nenyeza kulaba nga wasigaddewo bantu batonotono mwagenze ne mweyongera nnyo mu Uganda muli miliyoni 48 ate mu nsi yonna muli ebbiliyoni 8 bannanga bamufudde olwaleero munansonyiwa kubanga mpise oxygen nemupika nemusindika nenyeza kuba nga alina watatuuka kirabika bamu temujja kussa kirabika excuse tazirina talina budde butwetondera obusobozi bwe bungi nnyo buli omu waali amuweereza oxygen n'amutuuka buli omu ali wano akeera ku makya n'amuweereza oxygen nossa ne balansi n'asigalawo ossa ne balansi n'asigalawo n'ogenda ne mbuli neweebaka n'osigala ngaossa ate okumanya alina mungi n'abiggalidde mu ssabu n'amusonsekayo nagandi bano bafale abange bajja kufiira bwereere nga beggalira mu ssabu nga baddira buli katuli nga bakasonsekamu embugo mbu essabu likwata akazikiza bajja kufiirayo bafale abange malayika kolera ekisoboka njagala balamu saagala bafu ate bali babafudde balirokoka batya wadde beggalidde mbugwagwa bwabwe mu ssabu gye bali funa woyisa oxygen mu ssabu omubayingizeyo naye mu ssabu bakole batya babeere nga bassa mukubireko mu ngalo Katonda oyo ayina ekisa ayina ekisa kubanga ate awunze singa nali kiganda nga nze Katonda simanyi oba mu ssabu naali musonseseeyo naye ayina ekisaga nabo babaweereza n'abali mu bbaala n'abaweereza naga ndi bagira bagwagwa walire eyo bwe balimala ate balirokoka nabo n'abaweereza wangi n'abeggalidde mu kuzina ekimansulo nabo n'abaweereza oxygen ayina amala ayina akola atya ebyo binnyonnyola obusobozi bwe binnyonnyola obutalemererwa bwe oyo gwe njogeddeko yagambye nti ayina ebirowoozo byakulowoozaako gwe olaba ne bwaba muntu munno nga yakyogedde naye nga naawe olina obukakafu ng'omuntu oyo alina obusobozi sikulimba ekyo nga pulezidenti wa Uganda yakikwogeddeko onza okusula ku muti waggulu sikulimba oyinza okwagala ogweddalo netukusiba emiguwa nanga naye oli ebirowoozo byenkulowoozaako oli kyenkupangira oli kyenjagala okukolera ekisaani nakigenda kukubaako ate si kyakabi si kibi kirungi ngenda kikukolera nga pulezidenti wa Uganda yakyogedde oyinza okutandika okulya amabanja nga nekyeyayogedde tonakitegeera sikulimba nga nekyategeeza tonakitegeera naye gwe oyinza okuwulira nga ensi yo n'ogisitudde noga ndi wano amabanja gange atandikeko n'oli amabanja kubanga akyogedde omuteebereza okuba nti alina obusobozi gwate munnange yakolamu Uganda yagifuga obanga oyo eka akulemesa okwebaka nga yakyogedde ate olwo nga Katonda ayatonda eggulu n'ensi yakyogera wangi nyina amawulire amalungi gy'oli gamba nti gambe

0: Alright, dakika msanji zonkato telanizala saa mkage zihanga mkaga tukwante ndelaka chukaka itikano ndi nomugenyi kanso Alinda Alimu Studios. Tugenda kiwa maizu na ukubaza hasonge zikuataga ino utabangu kuobu kuizira ga omumataka. Bantu ba kuitanga na bantu ba novanga ine familia zichuwekereho habwa mataka. So, tubaide tukiali muntu vya kusobora kwekonye za kesa gonza ola fide ya siga atasigire kiramo. Mukazi agonze obwinganizi agonze bintu brother kwenda omwana na wakola ki akwenda habintu ebe tubaitwikire ha administration letters yeah
1: now nte omukazi onu specifically amana agaki akangi agateka ha mukazi onu omukazi onu agende ayaplayinge umwa administrator general na saba ebaruha oba leza administration mulenja buso muntu wena akuyikirizwa kutani

ngiphila le moto ay yini ngathi phumile ay yini ngathi phumile ay yini ngathi phumile phumile le moto ay